Ni o se se man fre obi a wotimi ma wotimi mo wotimi fa pa mo tren na ebra no je se urade boa o ba se wuyi bone peto nchen a urade be boa o amo wotimi akọ anopai urade nhira mo na de odi ama mo no En chasse yem fifi ne nye nye wo momo. Ma on se en siyo ta na frisi frisro ne te gufom. Ma on se sa diyan wo ho. Wan enim en siyo ta ke siya frisi frisro na be gufom. Sana na wotwe mayemo. Sa eman frisro eme gumoso sedi ensio to na fisi frisro no sana urade de ma emamma ne mamarema a omoye papa enumnyamfo ebedomo ewo Jesus Christ di mo amen.

0: yejina soa yade ho animonyam hye ema kristo din no yenko hwebio na yensan somra yeba yebeto aso
1: obiso meda urade ase na meba me yade ne ba mebrebe enzo ajada woroma debi kra me yade dodo amfre kakra bi no fre enzo se meba no me nan me ngoto gwe me ntemi ngoto sei ne makoti afi yese me so ade afi kwi wo me so kwi nso ma mabi doctor yi bi won ko ko beye mfie duni wasi aka ba ko na
2: ade na wo so
1: okwi hania wasi ba ku wo ni fa ba ku wo bonkum ni fa ndi ndi wa yi afi ni fa bonkum na frasi eye mi ya enso ma ma enso to mi ko ofia no ajada wuruma be si na me ntin ni nka me na no mi ko to aro e mi ti mi ko to
2: Amen. Bon samba urade.
3: So me de wo nyankopon ase ene papa nso ase. My age almost 20 years. But a day bia me fa nsa 3 days bia dura me tono. Itwam be 500,000 or ebi won so at 350,000. But me hu ba bia me nko
2: ye. Yare e ben a.
3: Ba cho asma. Ba se me ko ba bia, ti se me wire for come home. Me wo me nko ano. Ade ne betime attack me at any time. Ne bompa ye na se bia me ye ahoade adwuma kakra bia na me homete inti ba bia me nam bia me won hela esim butum inti me kashe nyankopon mo nyam se me ba no me nko na me bai na me ba na me sane bipo yi na me sa afro bepo no ma ante hwe inti me betena ha no ma afmani ansi papa so de me di mani si no so an se awurade nyankopon won chen na maba di papa ni flow wa flow wọ́n sẹ́mi nyá máa yá lè sáwà ha ǹtì bla empire ẹ̀ kọ́ sọ ọ̀nà ẹ̀jọ́ adáná mẹ̀ ṣe àṣẹ ẹ̀ bọ̀ ya but na mẹ̀ họ́ mẹ̀ ẹ̀nu nsì so but mẹ̀ fọ̀ sọ ọ̀yìn kakra kakra ǹtì ẹ̀dí firi wọ̀ ọ̀nà ẹ̀sọ́ọ̀tì di ẹ̀mí mi hu nù ọ̀nà ẹ̀yẹ better than say 20 years àmì wù mù nù because 20 years ni nyina every day ẹ̀bíà má dákúrá na 7 to 8 to 10 to 12 mi nàbí mu metna ho no mo ahome abresa me fifra teme
2: ahome sa de che ye ni ada no
3: ana ju obi ada no
2: na
3: me
2: meti
3: meti kete so
2: ye da se so we ye
3: meti
2: ye da se we ya de
3: meti matna se a abresa
2: ko mi se ata mo so de ye da
3: ade e be che nti ama me nyuma ne me bibia che se sika sam de ye ne me nka
2: ane wa bre
3: bai adanse die ne de anan mi ye ani mu bai nru a metina dem ho amenom no
2: metina
3: ba ba bi adanse
2: ja ade chaso no wabre ade na ye ka kire yesu ade a wa ya maye nu ya no
0: yesu ya dawasio and it way any to me di yo anwanwa dwuma sankyrene a asi na anopai ye de ho ani monyam hye ema kristo din ene anopai 0245488066 0501322214 3 2 2 2 1 4 me science is super cool abusuan 4 years remo anopa idiasie no e na ye nyina ye fra ye nka ho asem to me do you are I see.

heaven, oh. Now, what to say? Christa dum, Miss Mahoye. Say Christa mania ting coma. July, ya, ya beye, empuntu. A fee 2026. Ya beye, empuntu. And to be a shanison. Say July 6th. Yeah, we July 12th. Aye, impuntio mre. Said the inyo aye numono. Impuntio no asechere say. Se utum pong wa adi bia wasitrem enuhun ane eba bishia. Ne uradi ame inyansa ni mdiye ni nshira ni ya hondiya ebiti mdi ya konkany ewa yasitrem. Enti inyo hon firum. Mwamondiya ne brebi. Brabefe. Na ubi hon se, se Kristo okanya hon. Eti mtu msafro, meyeno ahonfadi ukrum. Se diye yina eni muno. Ahonfadi ukrum na meyeno. Enti buwabuwa ahone bra. Na se, oh ba, misro, emma juwada, bra kwa siyada, ubiya meda kwa siyada. Na juwada no paye yina ya shasiye. Ya te, ensema urade namu ne hum hum se debe maye yin. Iti mekase urade nshirao na ensiwe na sahobanswa urade be famso amu wo huwe nimi abrabo imu ene sade obesi abo obra afa urade nshirao ebe shewa wate iti mechon bra